0: Hold on tight.
1: Mai tau oa whā. O le tau mawhanawhanei Queenslandi, e o mai ei a whātetele ma lōlonga. O le taimile nei e tāpena penai mō a whā. Ia malamalama ia whāina lo sisi o manga, ma tāpena ni fuafuanga e saonga le mūwairu.